Paulo Grama na Insira, pamutok sa lihohaw ng Imar, pao niya belo ng trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hawa niya lorong dia ke bayi mihut. Di disaung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matene kenya. Tiap Paulo Grama na Insira, molok kita hutin niya programa, tuin mai, ita barona lai, Ujika Furakida ho titulu Hari Dame.